0: gẹ mọ dada o ibi ta lo ka yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Na lo won jeta. Na lo won jeri. Sugbon gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mic lojo na. O ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan. Ewo mo ri to le meji. Oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo pe o le le ile oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko re le kan si.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate.

0: baba de wa so debi kan wi pe ti an ba so yi ko to ba gbagbo pe to ba ti gba be ma kuro to mo an bere pe ibere mi wa ni wi pe se imo wa ni okun to pelu agbara olodun loni ni abi gbagbo wa ti lo o ti do lo sile so pe nkan ti satani lasa mo number 1 sir se ki bere keji po
1: number 2 ya
0: ikeji mo lo si odo an baba are won ba wa soro lana people
1: okay je ki down ti yen are a down ni nte n bere yen amen isoro ti a ni Hosea chapter 4 verse 6 o so yi pe awon eyan mi nsegbe I need more. That's the problem.
2: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Ti wo liberty be si ko eru sinu okan awon omo ijo. Ibe le ti gbo pe Oluwa so pe en to ba fi jo yi le. Yo to si ju dalaka lo. Pe yo toro jo keyin ni. Iwo wa lo Olorun. To ba ti je pe en to ba fi jo re le yo toro je keyin a je pe majemu re ki se ti Olorun o ti ni majemu to yato si ti Olorun cause Olorun so be amen. So I need more ni iberu yen fi po sugbon ti teyin o ba ni mo bibeli je mo pe mi o le ka bible ngba yen because mo ri pe ojo nlo mo kan so pe e lo sibi nitori pe bi igbata dofish thank god president ni ele ade ariran iyen na ade ariran en na ri won gba ti tinubu ati peter obi ati kini en mo orisirisi iran to jade awon mi bura pe to ba fi le pe ko ni si ibo pe ko te ni si ibo rara ibe ni ke ti ti bi isano ki esogun ki de gbogbo awon ton deruba wa yen ni awon kan ni ojo swearing won ma arrest tinubu gbogbo adaru abi gbogbo e la ngbo awon kan de kuda won ba ro de bi pe office ti a ma wo yen gbogbo table ta ba ba nbe ka paro e gbogbo chi ata ba ba nbe ka paro e pe gbogbo e ran ti ro ni won ti kill ba o le se so yoba ye na won ti fi ogun fi orijirisi si won ba de bi pe carpet ilele ka yo la wa wo la wa pe ibi ta ti wo ra president lo soro oni e ti e wa na eyan lo meka oku si meka oni oku si le mimo awon kan ku si jerusalem oni won ku si le mimo awon to ba ku si office awon lo pe ni they die on active service ibo lo da ka ku si ta ba ti e ku bi gan eleyi daju gbogbo pe yen se ku moto lo e ko pa wa ni no la wa ku ni pe ko si ran kan tani ko ma mu wa ti a ma fe ti si mo a yo carpet a gbe table kuro a gbe chair kuro ibe la wa do ni bo ba ni imoro olorun awon we ni o so fe pe iyawo to fe yi a je patapata ni to ba le lo a pa e ko to di osu to nbo tani e ba gbagbo eni te ba doru e lo wo bo se sun e wo bi to kori si e wo bi to kese si iwo na o ni sun lo ma so bi ti ya wo ko ese si my friend o ko fi iru para enu awon na lo riran fun e pe ohun olohun ni ko fe awon na lo tun pada wa so pe oluwa ni ko pe aje ni pe esu lo ran wa lati ba se ranse e je ewo ni ka gbagbo nti mo so fun ni wi pe bibeli so wipe bi ona re ba wu oluwa amuki wo ati ota re ke se kini ke ma gbe po lalafia to ba ti gba pe nti awon won ye wipe oku danu na ni